0: Sa se a me supo baby son so da gisa bossia sa wa gisa ata ta won suru ogu se son no ba ti a me bi so pa se o ken so sa so ma so mi so ma e son wura ha ga wi se won won bon ala sa mo je mi se hi so ma sin bambe la gya sa so ma so sa wa no mi so bu te ni e ma ne ko bi shi kuran do
1: ala fi ala bi
0: o ana yin no gya
1: ala fi
0: to yo Jeff Davia.
2: Ravia.
0: Son ito gonge de ita de yiro de ne.
2: Son yiro ba to mi ba ga mo gira kwa son yiro.
0: Amen. To be hega son yiro. Ana pega ba gege.
2: Pega ba gege ba mano.
0: Sama ene.
2: Agun mo sera mo.
0: Ya wa.
2: Be ma ga yiro.
0: An wa ba ko de big ya mo to ben jo wi ni jo ito. Gi ho ba de jo wi no no.
2: Gi ho la ba no.
0: Ya wa sa se bebe hun so ara igbe won wo nu go mi po sa se ara kira ta memo bebe so ara gi gogun o gya kero gya wo sa gya pele dari nyina to puro nya ga yan po mi se wa me sanga se wa be puro kira ta memo sa se ara so man kuna so te ko ban ba ti aka nu kan wo go bulun fa yi wa mi so go no se ya ko ban ba ti aka nu kan wo ka no da ba ka para no ko ban ba ti aka nu kan wo ka no bulun sa gin sa mi go da ba ga ture ko ban ba yi do ka nu kan wo ka no mare mbira gya sa mi ho ko ban ba yi do ka nu kan wo ka no go so ya so go ma be ni no se ya in wa me be he so man kuna mi na gya be bi se a mi bi so ana sa la sa mo je mi se so go do se ya na gya

0: ade abisho yesa ayatrimam to beton ko bi handa na ha igi oba na enihi ka he me do mi gago ga ma dure
1: eh kame ben ni
0: ando fefe sai ma de wu pata na to ya ma wi gwagura ma yanku wi ana sai ho gbe aduo yi dama tu nwo bigia mama nwo bigia gyo
1: e nda mi ga ha mu ne la ma tu bebe bi yo mi
0: ka de nwo ho
1: tango bi ba ma yin bi bi
0: to try ho you like mi gya yen tango wa wi go ni hinu mo
1: tankulo ato ma ma nihina
0: e maye wi ha npa kwa e ma so tonduro wa wi go npa na hero
1: aho nihina ho gina ko si apa ho ma kwa na hero ke yen tankulo se bi wa on nihino mo ndama gan kan kirena kirena ya
0: e mira mi
1: kan kirena kirena ya kan de hu batu wa gi ba mo degree me kan mu ho gan kirena adema tankulo ga ba wa nyino nihina baha andama bagunun suwa nihina baha anga anyima wo wanga wanga droga bisungune mbuku nwa amigo nyino ba ma mbe mbiu monundi anga anye wembi ya mini wembi ya gigia andama nihina ba maha kende gade ganga nwa amigo miho ba mori aye ba mhu tonkwa nihina gade gade kwa gade la puku akamune wintuwe ngoga emena
0: Well, I can want the dog I am a goy man. I'm a go on name.
1: But no sure, my bad, the dog I don't know when we are go dog here. I'm not complaining with a cool him.
0: Hey,
1: I can't win two go a men.
0: At
1: Bab Wooda Mabba Maban came when we were about Damiga, but two no blaming we call it.
0: I'm your mammy.
1: I'll go with a ham.
0: And what? And the other Dura. Mark Bono Gakwa, me won't ganga gumi.
1: I ga yiri kan ti adumi ye ga ha go go wa un kure un ye korwa
0: ti aye mi
1: andama nyo ba nki e mune ba bu da bu suru gira ko ba ma suru gira ba ko mi ya bu e kore ma duron diro
0: ya ya ma jo eh ka bo si si
2: no so ara yi
0: ton kro ma wu ni hinmo
2: ya mo ami ton kro se mi
0: to yi pe o ko nbe sun
2: yi ton kro se ya no jo giro mi ya
0: yi ton kro se ton kwa nguwa wi ina ke me biga ton kwa nguwa wi ko ni hin mo no to mo aga wo mi ame o ba ne sa ma wa esa ho yelo mi e ba ra ko ama te ha ma wa esa ho ma higa te ga ba ra ko aga yi kura ta ma wi na gana gana he yin mo nwa mo to so go do di te te ho ma me ama di so ho nwa ne won wi pinu pin be nti ro yin wa ge ya
2: wa
0: ni te nguwa wi ko ni hin mo ko wo ko ra
2: Ni hino hoba ni
0: hino hoba man ni hino mami ton kwa kwa man ni hino hana ni hino mago eso ayi rugo ifo ayita ifo ayine
1: yi so ayi nda mo ga nyina ye hoga dia ya ba ha fo mo no
0: ya wa ho da uza

0: kia se upo sa boss ya bute daba ni samaso ga be bon ko ni pin dangina gina we boke mbira gya banone kwa mabaya la mabaso son wa be samaso in daba mo se aso ga be bon ko son bute ni gya su no su wago se son no bo ya ke o son se bon ton ba ga ba te di be den ten gi me ne kon so a so sa be ke o son se bo ga ga ga o su hi ka ma ton ga o su hi me ba ke o son se bon son a was na mo ke ben yaran ba no be den ten mu ya si so a be ha mai de ten a ka no bon sa ga to ba ne we ne su e no su e mo a ya mo a be ha mo a yero so mi so a so a e yi ne yi ka ba mo di o gu ka ma sa ten a ka no we so mi kon sa ma yin da ba mo Ikwen gari si intabi bu damo bu do asam soa de ton nobo be abaga wunde bia de ton tena ini saga hambe mi ba bu husume ne wa yen dabar ma wa amiku. In wa mbe visu bugu daba ni kwen dange na gbisi ya migina isu hima suni ko soa reke. Sa mba ikpo bose ma la samba jemi si hibye son masin ba mbira gya bugu daba ni soso ukura wa gina boke yon boke ntomu ba meno amiku ba none kwa mba yera kwa buka soa asume. Behen somo dafya biya imuru uya son yemwe sema.
1: We ba we keni we togo kawe guru be we bring son atene ye batwe suru jahan wa meyem son no bo boke ki uwa yera wame sigi sigi buwa buka bin soa asome ndi ma soa e soa iba mwe sa aboke ndi buka gameda soa e ba son wame gison amera soa e soa daraga wamba mo nawa ye soa inyami wahara bagara tomba kubuka kura mwe tunama anamigina aga kura gai ka hegiri anson soa to ya boke mbukobu babusiru fwa buka wabu soa e some soa e somu so we ha watu mpreza watu kuko mitoto uti bo win nyangwa mwe
2: ibo iba kwa wiki mwa alhamdulillah na gwa nsiyaga ye I'm for a hemp womb, go bear, you bear a sinner of Buhira, and go and dig a more young conserve more. Ben Bo bear, you will bear Buhira sinner of Buhira, Aga Wede, who saw I summon Mahada, Bakur, we've been more, we grew up, poor Hegura, Mahada, but our hampina, I will mail. Now I know you for our herbal no, I never see again, gain a bit Torah. Go her brother, River Shrek, or Gwenkiru. You are now where, behind I will now where, if I now where, it can't get told to me. Jihada me awo balun yu nga sara agyo. Nasiya na boyo sira.
1: So, win tu mo ba so conserve win tu wa me win ti o ma win yaram barundi.
3: Me be han sore he ko tu ama ya hebe banna. Dewa nami bukoka ko tite atene. Pobe bubule bubule bo po ba bubule na pa ho yina.
1: So, sa sira bengi ami da fe bi moru sel bokegi. Wi abe da ba re mo sia.
0: Sa se a dafe biyo e mo sogo e yi bente lo gyan su wago se son no bo ya ke o son su bon ton ba e di sa e ni ba e go hawa ye san ke o son su ben son abuka bi tu wa ye mbi su abu ha ni bala ma moni to pa pa abuka bi boro ga ba han su asa a won nura ti a ka nene ka wene ka o ka wono ka wene ka o kura ne ndi a ba ton baka te di u toro wa so a so wisa gong yu ndura kura mi ko mo win to togo ti ma ba ke o son su bon son a wasina
4: me ti son gan son pi ufa a ton son hiloko Winsia go gwena zafa za potro gondi mwan ye ga wi sohin mwan me ga wi yara se mwan me ga wi no man de me mwan me ga wi gegir hia so le gan son piu me birente mante ten we ka de mon ton tro win wu ha bi wu ro wa yi ye ton tro wu ha bi wu ra te ro mo go si ko de mia ye yin ro no ogun imani mo no o kon bi be son sohin be ha bi mo ten ide ho no ten pin ma ha kin be han bi wu

0: Proye, hakin have hem bi wunsi yakin, sakin don he who met ba yorudi ya, yorudi be, sube tu wa.
1: Amera gison ke uson si yobom tora, ba dira gison tonu ha ture ngirumo, bera ba dira gison tonu ha yurumo, bera ka ben dama ha minis ba mo ha depite ba mo, yeka ko ka ben dama. Bera bako nunene hak matanen di ke diri wu. Kambi wa ni kol bonbon di, ba ka si yik pa ka da he aka wanki ukpi, bera bako nwa, hankpi hangwa. Kawenia hubi tobiri pa hubi siera
2: gema gisona meti kesyon si yo kesyon si yo ben ton ane kesyon si yo bera balance de ba ou garimo ou sa da ou han tem gison ton kaka sa tem miso sa mou amigou meti kesyon si yo ba yomi bera bara oka we beba wane nilenga beba la tem ou sa da si meti ba kesyon si yo bera bara be ke uko mena yeso atonte kagasa ton kilimagi atonte tombe bara senwu sa darun gen unare be bara ha u bukrabu kawene sanu sanu botonte di kadiba ha meti kesyon si yo bukabe son si maka jim babe nyewe na ka jim bera basa ten bere bera bara okoiba nyeru son si bera bara okoiba ke u bera bara okoiba lokotoro ba nenenga esanye ko metri ba mundia bakbe bakio mera wa babekio sosio mena wene gasaba sa un bukrabo sanu sanu eden gira eso be tuwa ba metri ba ben titi utuben gonso ka game ba de ye ka game na dira ba u sa dasi
3: gina bebe ba tonte unya buka metri ke sosio ben ton bagate taka tonte tusi ya momi na be sero gia domi yawa nyawa bura domi metri uti sa wa momi ni tanson fara suru ya gunun kire unen gire ka unen komon so anpe ako metri ke son sio yeso suru bagagi win kire ka un komon so wera ko metri ke son sio anwa de teso ina gane veba tonte da so ko bagati unya metri ke son se bane ko ton bagati di egina be tona sera metri tanfara aga dan dure tuka para he tuka binu yei zamai wega di amerio gina mi jurnalisi wame ya ha fara ya ba wanyi no gina dan dure to de mina meti kinsun zogun da so ya san nisun ne be tobra na sira gingin nama bamero ne la so sira gingin
4: we na kiu sun se yansa we tura aka gina kiu sun se we ne angina yin kirumo an yin kirumo pa wura a yin tira si wura aka pe aka gosiya kiu sun titi domi amera sun se ru yiro ba bibunwe sun si bika yire ya sa nyeru nyeru ye ni ye mwa miso siru yiru se ma boko ka mwaru parasina ma boko ka bi mwaru tisina yinti ye ye ma mwami ye yaka sa yanton kuro una yare me mete son si yomi ademe we we kukwi ka we yinti rasi ura uya na imbo se yare to we ten gison tonro ba mwia bane babe tonro dimo kukari baka bita haba kuwami tonte tantunuma ngwene ya busi kununu na kwenye yuda dederumu migunu maboko kabe tubuwa somae bamo benti sonte bamo mi maboko banka yen arufani dimo ben gongru ganka do ben nukinku kasankire sonte bamo uso
5: meti osa wa sonsio adama akate do yen yuganu yeri wenwezizo hey gina anyen kinumo dome suru bikia maga temono bikia maga kokari bikia maga ton kiru bikia bien sona ameti soa win son siru so komate una mo yega sa minyanga sana mo miyaga ye son hiru katnya son hiru ya kia bi son hi soru kwa anan tonte ya be son hiru kwa me tonte komate banu yara komate nwolu yewa ara maga meri ba ya na aga buhi gunu ganu kwa ara ga meri yega ma ure ya ma ko buga son hite gya bien son kwa haa tombe batombo nkirumo
6: sasera inwa me ya yera me ya mikon suwa yi bentero ya be ba meoga ya hansi suwa suru noba inese son tena so ma beba san ba gazi no mokpuro buko kwenye buka ida ya nada ye nguwa mungkara buko kwenye buka ida kwa buka bikwa hina mba ne suru wagu seye ni tuwa gui gundi ya buko yiswa suru yuturo buko yituri suwa yiswa sakura amiku mkwenye wunugu misu ube gawa gawa beba san ba gazi ni nge unane tobe nge so ba ne ge ma ba meoga ito yera ama bangina ya hansi suwe mama tiyo gawa kambe na omega gaga kambe gireli mababu nongwe ya mi mama to wiwin gas moto mayin wonga pa mokin ma pa ko hiko pon ga da pa ga ru ko hiko awo yangina be gireri to se ka sai ni mena ka hamide yan se baswami kun yangina toro ade mahum baga igirwa inwa me ye ma sin sane huga be bun ko kison botini mira mi ko FM Dabe so si se akson bouteni benen temo aka wani kwa ka fransi ntema benen temo boga wwa mi kwa anso ade goyi tusuru yago wataka nobo nsaka anso aswani ka swani hobo ka kumabu ka yesure ya don bo mbira gya ye mbiso gbe ugu mbira gya kama se bon ado so aso to miya boga wibu rakme bo benen tensumi inwa meye masin sane inka baro kison bouteni miya mi konsan ye mba ye benen temma ure mi fransi mbira gya ndi behan amai ni hama de ten aka nobo nsaka pa kumabu ka yi muama mkanga mwa benen temma gina tene yira wi benen ten yiru ka Emmanuel Macron to ba wehe na so ai so an so a mai ni so ten aga no e so nyire ga wa mba mo diogu yenti hika wa so mi gun to pa na ye na assistance na gbo nu kita nu ba to ye ba kpuro pa pa bu ga imwa ka ga yero mi de ten aga no mo saga ye benen tem mu kin mu ye mbi ke ko sia fransi mbira ga ko gura ma benen tem in wa me ya ma sin sane in ga baro mi mi ko sa ye mba ye be igwe te ta ke ga nu ga imwa ne ba mo anati be anati gi ba yin ba ye ha si pa so gi atene ma I have been hasn't by so assure I be me going ya ben again at sea be was a bacu pe me no da pro be bar mwa mi kum bambe no do to me humbaga e momo boga kmoka be tie se da gini we boba mwa amigo de te so boko bangura no mwe waka saya no mengwe ne buko sina ye ngwe ne bude mengwe ne buko bugana ne to ude tro amigo pe me tie ru mwa to so ai so mabana na ba woda ka saya ni mwe mwe a pe me da wa to ma me no we mi ka sa ai de won tie se da gita ka honda pe me an ye wahia mi ko amwa me be na ti giba ma to yera sane su ga be bon ko ki son buteni mi na mi ko Nigeria mia so kura sa da ba nu ma ben gogun oga oga da ga sura mi kun gi atene su no wagu se son novo gogun ogen su so de ton tenaga yirun saga be abra da ba ga gai un ne bia so abe so mi kun ton yen da no gbe ni ba san wa be ba ben gogun odu aba ben yan do to ton no ba yire ni ma be o ma san be de me ha ke ke mbira ge mo ba so fe ba to ma be o ma san me hun ba gogun ogen ke gun na mo in wa me yesin Nigeria mbira ge sama ne su ga be bon Minamiku. Saying by so cry, Krena, Ukraine got you seen type of miss, so I saw Ginte Baba Gintenere, Babim, Kipen, Bama Bombumi, Yaba, my new homicum bombing you who saw a dead tone, no saga beer, but one day beer, to taunt ten and saga bim babo who soon in war, bagging a malo to the ambidagia, Babi no limo, me, yeah, my year, Ukraine, bidagia, son and sugar bear, bronco, some booty, Minamiku, broke Daba, and Samani will go a mere massuhe yena. So yes, sir, Daba and saga bear, bronco. Daba ni so so kura boke ya boke nton bo ba no ne ko mi ko ma ba yira sigi sigi ba so ason wa mi asin abi han so ma ho ye mo se aye no adaba ni so mi asa ba no se agin asu wo se son no bo ya ke o son se o nton ba ga ba ti dimo sa ni be go ha o ye sa ke o son se o bo ben so ma bo ga bi tu wa ye mbi so wa ni bara ma moto bo ga bi bo ga ba so ai so e ga ga ga bo ya ba no sa ba nda ba ga bo no kwa sa ba no se ma be na ti gi bo ba ye han si pa so bi ba ke ga pe mi de mi go mbo ga kwa bo ga bi pe mi ye won ye han si ni ngwe ni ma bai ko me no wa ko me no nsa de pe mi ye ba no mo mi I ma enda ba no mi sa kura na je am bi la gya sa be no sa ma ben go gun o ka o gra de ka sura mi kun gi atene ton no sa ga be ba ka un de bia ye nda ba ru ma no da ba nsa ga be bon ko son bute ni ni pe gana na ma ya sa mi kwa la sa ma je mi se hi bias na ma sin ba mbira gya ba ne so ra be to bo sa bi ma ko mi so ho da ba

wi dobo turuma yerase ikaho da se kparako an kuma ko tunu won ja turuma ben turuwo bebe isan ikro padu mo igi ba mo suna ba on kuma worso go kuma baro nene ope oruwa gami ambiragia onyan ndoro kanu yi mi udora mo yino ko be somi ben kro kparo so ben worso so ben igi ba on kuma suna ba so Inglase bakin sandaye mbaganu se pibinu umodora mo megbe anti yensoga sa pibundi seka wolo umasa na ugene kini ungume busu yekpro umodora moa umasa siribabala uyenti momikun umvalizi na ikini sandaye mpibundi si mbaga yegi asa ingi bia omikun begu numbiragia olandeba chikamvi kayeti yekpro inda inye ngabia mo ukwe uluwa mferio gamyan biragia meton kwabun sage sanda yen yanwedu seyen gobigino yekru yewa likun umma sanna branani e ikru me indami inji biamo bebe ra dosuko iguma ti wahalako molesi yewa mi anda andwa koko nuwen kpenyanu na wawa amma waharamo mansi yema wawa mi yako nuwen ninsuye ya yosu ya migun migun yen biru ando kwa mpa unga ziru yen kben adoro kanu nuwa mi Perentiba, no biari me, mea ka toban ti, an bia omikon. Ka tobaganin ti mam, an dami ya wang amikon. Bimong gobeba mame, banga koko nomo, an yen ti bia omikon. Mea te mosu, yen ti ya wang ame, an gan suma doge, yogo yan suma sabu luni se suma kakpi. Ima dami ya, in soba ki, in yen ga bia mo, sanda yen loba gino, se siho gino, yekwe ya wang amikon. Yen masan butaba ni, in dami gon yen ga se yekwe bia. Yagade gehiki kuro, akuro we okwe uluwa mferyo, gami ambiragia, kai kuro wawa. Ima nyewo, inturami urabesi ni wake. Yembiro bebe nyani ntietia kake, uyeme koka beye dole, yangu kabe wahala kuwe. Wima ki udwesi ni gini, yenti uradole wa. Inwi kahoya, ido gamiyo, be otoga emboko, sonye yoro mbiragia, miyongwa. Ima we mferye mera, ninturoma uye teri. Inki ganu be yeri, itari o. Kantia, noba ine noba yiro, ine ita, noba tia noba ita, yiro noba ita, 01-97-43-68-28, ungume, kantia, noba ine noba tia ine, noba yiro noba ine, noba ita noba ine, 01-96-64-79-89, ikuro, kwa uluwa.

0: ana wa hikpana
1: lafiya kwando
0: lafiya ma banu soga
1: a ganja andre abo aden
0: mendi bawade
1: oh
0: ageko
1: magazin de mama
0: mi kanse kon game mo
1: ngenda ba wore ngwe dwa ku ma weke ya
0: oh
1: ma an para awan na won po we para o a fa la da ganja
0: kun nodo oh abawade yu bo he kporo
1: oh bo no
0: Yawa sasa gomeno yo pa hura bela gege je ya dobio
2: rabeso
0: ikikwa ndi tomba duma
2: geba tomba duma girigiri ama mpara huben huben gabo mwa hebu ho suruko
0: to yawa
2: yeso be nyi hana kpena mwa mi ngumba yoro ton wene ga nobatia
0: ton wene ga nobatia
2: ton wene ga nobatia ho ma ben ton nobatia bane a mikese u gemo do me u wa ku akpoku enso mu ho
0: yawa
2: ka wene wi kpoku nyiro u wi gwe nwa ma mi so ma ben ton wene mo bane a wi pokulmo ogemo ha ugwa wi mbarada ma ba nkpe ba binoi kan tehe uma mekaisen gwiwe
0: yawa
2: fugo daga bebe bane mekaisen ugemo wi tamo siru lafia sa sigurundi ton sen sa berubandi felis mansa sa wana dabundi mobe te pare ka wi ta sigi fidel sa ma nyina gendi bebe bane wi mekaisen u kawene bwi gwiwe birame biwa mane popo nyiro ogemo ogunga mekaisen bi gwiwe benyi sa we wi are do guma sa mare gurundi arai sumaira katabe isaac sa ga sondi azia sa retebo biwa sa darindi mora abraham sa suyandi boga sa yarankurindi sa matanduro sa sonmondi mwene isaka sa ga marindi idris mane sa soga marundi arai garadima sa pelendi orukure sa boyebegandi sedu depane sa nigindi sabi waga sa guda sa berubandi basite sa gumbagan kosundi Leban Suleman sa mare gurundi koto kora sa gansondi demobio sa sinande bugondi azia paris gbengbere minindi torusman sa sontundi bio chofe sa kanta parandi abdullahi tebondi yaro dafia isiako gbengbere minindi bia sabi dama sa serundi aminu bwane kekasomo wi sadati bwane temendi musa mama ngima sa gesmanta gandi fasilatu sa kerekpokondi bira uruburo sa temenki gurundi lafia wahabu sa gerankarindi gunukora sa gwino pagerundi azia dana katumi gbengbaga minindi sabisaka sa subondi suli zakari sa akpele gamoru warundi bagi usman sa se kalendi amusatu kukudoro sa serundi sumera daezi sa nginandi karim mohamed sa tebangurundi isifu ngoi karim sa gbengbaga ngirindi Razak dessinateur sa surindi Razak secret sa kantakbarandi taiba buro sa wino pagerundi sebo bio yoro sa nyarundi sermon dera wi siru saidu sa kasakbirindi achade bio risa sa kurinya gondi toko edi sa garundi auna bawa sa fonerundi abdul le vainqueur sa nyinandi yaro gilbert sa sokandi ale do nascimento sa konundi Ibrahim Ousmane sa Nigeriandi Simon Seko sa Boin Intemendi Lafia Moussa sa Sikurundi Neste Uruyuru sa Kokwabondi Basare Olivier sa Serundi Gandesani sa Kpedarundi Dafia Sime sa Winokpakerundi Wara Suno Dauda sa Serundi Aliou Seidou sa Yinandi Imoru sa Bagundi Disu Dogo sa Kpelendi Sirukora sa Negindi Alai Enkulaem Musa sa Gamiandi Benoit sa Sekerensi Kukparundi Alasan Bansa sa Bagudu Kukparundi Oru Gani Bio Laza sa Teburundi Sabiwure sa Tamarundi Kora Mukaira sa Gberudabandi Tairu Isaka sa Kpelendi Guntia Karim sa Maregurundi Bodum Baye sa Fon Sakarundi Yaru Kora sa Fetagundi Bansa Masudu sa Bagudu Kukparundi Sekusi Asale, Bwana Benjamin, Obebe sa Gwandi, Jafaru sa Kantak Parandi, Tamu Zime Siro sa Sombwandi, Bio Brissot sa Tumendi, Kawi Tore Albert sa Mabirubendi. Bebe babute, sakme asabe nyisa mwa ilkisik bendi, birami.
0: Ya wana wanton wane ho kawi ya diru gangus no, sa gehobani gendi anu so hiwune mikanisien kunge mo. Mena nembe agebe wa makmi wabaduma baga mikanisien nyora bayira ton nobu. don weru ti asari mo mane wi wi poko so mu da wi oge mo sambe ko mena handu kwa ka won gibe be ba ga wi mekanisien nyora ba yero ton okura ti a don una teru ma ba ne wi wi poko so mu da wi oge mo amera mi ghon buteni zo da obio ton uno bo katena ga ti a bia saka wi na mi son buteni ton uno katena ga ti a eso ton okura ti a be ba ga mekanisien nyora mama ton una teru ma ba ga wi poko wi ga wi poko so mu da mo ma ka no nyora
2: ton oga yiro we show sugar sama we no di we du mama na mi kesin o game
0: me na we kesin ton oga yiro wo mi sa sera be saka we na mba yo mi ton wo ka tena ka yiro ki son buteni sa sera so ko men no yo sa ton kiro wa te gene we ma na ka o shishi ko hunda ba no se ka ture.

0: Nira.
1: Jidda gredlo.
0: Metini jidda.
1: Ah, mi kanta minu sai menche nira kaya.
0: Bira wala gonga salo donga ngai. Yeti zane.
1: Wala gonga salo donga ngai mi honi onko lele.
0: Men yeti, adi vedake. Embali jamba nira. Assalamu alaikum. Embali jamba.
1: Alaikum salam.
0: Inemara.
1: Adam Bubakar ligangel ba.
0: Admiyetini Adam Bubakar.
1: Embara be don to be ko wara de on bon ko red no bo debbo makko bon red o yawanya.
0: Debbo makko. Awa ci fukira kille debbo makko bay bon red go ko nun sali. Go ko debbo nun sali ko go hobbe ben belade.
1: Aha to go ko nyama men nyana ay o ngono.
0: Aha.
1: To nu hokkata.
0: O di wari be da gebeti sane. En bali jamba nira.
1: Balle koda.
0: Inne ma da bandira.
1: Ba ala ra gaso.
0: Ah ga ba ala ba. Ka ka di moni.
1: Di jamba.
0: Mi yetini.
1: Yuyo.
0: Eh.
1: Aga na di bane yogeti.
0: Aha.
1: Ne to mu ya wa ki no alla alla yogatu.
0: No me.
1: Ah ni ta wo ta di ni ni ni to to no ju ta ma ni goda.
0: O wari be da ke yeti sene. Assalamu alaikum bali jam
2: on sunu jabo
0: de nyani monu
2: isa de mogo musulu
0: isa de mometini lagu musulu
2: o ka worumme
0: o ka wira
2: ni wodi bere kan ni
0: wodi sanne wadi be dagi
2: sedo
0: ahando e jay bali jam yo garu mietini wira o kamu wali be da ke biyo gado miyetti sanne ya ya janina
1: maru ko kusunu men yakara
0: mira kara mag ko
1: kusunu sara ina bela na ko min do karang
0: wali be da ke miyetti sanne maru
1: biyo
0: basa dunga
1: na
0: miyetti ni

0: Kurando.
1: Afya.
0: Au.
1: Nga kura.
0: Alafya, maa banusoka?
1: Nya ba masakari gbedorondi.
0: Gbedorondi?
1: Oo.
0: Iya masano swadegi.
1: Nangia dana tuwane o.
0: Bon site. Kama ndame anu atore ndi hagi wa ya ndaya ma kiguhu kagire, jagaha kagire, mama kansi ha. Yam swene kam buhai ka boti gire kan ka swene.
1: Oh, sin da ura
0: ba. Dami no mi gum nyanyire wa de da mo wa me ku gun wa ba mi ara wa ka wa.
1: To ka wa.
0: Mm. E ka wa.

0: kia se ko sa so ko se sa to ho be so ho daba no se daba ni pin dangi no so bien so wo go se so no bu ya ke o so se o bu ton ba demand dia go ne so nde ma sa won no ra ti aga ne ne ka won ne ka o kwa ne nde ba ton ba ka te di to ye nda ba ru wa mi ko belen temo aka ni so aka france nte ma belen temo no ken wa ba an so ago de tu so ya ko wata ka no sa belen temo no ken wa sa nda go go mbira gya ka ma don bo ka se ma bo ado mbira gya ye nda ba ru wa mi Nigeria gogun ka ka da ka ten su ra mi kun de ba ton ten aga yiru mi ya gogun ki ka so wa mi kun mi so ton enda no ba ka se ru kwa ye nda ba ru ma ma mi in wa mi so so ku da ba ni pin dange na gbi se mi kina Sam ba ko so ko se ma Joseph Dawbia wi so ma sin ba mbira gya ba ne so ra be to bo sa bi da ba gbi ka gya so ro ko se so no bo ya ndu ya ko ne gira ni ba go ha yesa ki o so se o bi nton ba ba te di nde ma sa won no ra ti aga ne ne ka won ne ka o kwa ne ndi ya ba go ha ba ton ba te di ni ba ye di ma be ki o so se o ye san be wa ha no banga be ye ye ye mbi so ka yim bukata no ba mo be so ma so aso to pa o ma ka bi tu wa bu ka bi ki ro ko pa bo go bi bo ru ga ba so ai so wi sa gun yu ndu ra ho ga ga ga
1: Me tin song gan song piufa aton song hiruko winsia go gwena za za potro gondi mwa yi ga wi sun mwa me ga wi yara se mwa me ga wi no ma de me ga wi gejil hia song le gan song piu me birente manten ten we ka de mon ton tro win wu ha bi wu no wa yi ye ton tro wu ha bi wu ra te ro mo go se ko de mia ye yin ro no ogun imani mo no o kon bi be song so hin behabi mo ten ide ho no tenki ma ha kin behambi wo furo ye ha kin ha behambi won si akin sa kin don he ho met ba yorodi ya yorodi be sube tuwa
2: amera gison ke son si bon tora ba dira gison ton ha ture ngirmo bira ba dira gison ton ha yurmo bira ka ben dama ha minis ba ha depute ba mo ye ka ko ka ben dama be ko nun ne ha matanen di ke di riu kambi wa ni kol bonbon di baka se yi paka da he aka wan ke ope be ba kon wa han pe han wa ka we ni a hubi tobiri ba hubi siera
3: gema gison na meti question si obu ben ton ane question si obu bera balance de ba u garimo u sa da u han tem gison ton o kaka sa tem mi so sa mwa amigu meti question si oba domi bera bara oka we beba wa ne nilenga beba la tem u sa da si meti ba question si obu bera bara be ke uko mena yeso a tonte kaka sa ton kirima gi a tonte tombe bara sengu sa darun gen unare de bara ha un bukrabu kawene sanu sanu botote di ka biva ha meti ke son se re bukabe son si maka gem babe nyewe na ka gem bera ba sa ten bere bera ba oko iba nyeru son si bera ba oko iba ke bera ba oko iba logo turuba ne nenga esa nyepo meti ba mundia bakbe bakke o mera wa babe ke son si wa mena wene gasaba sa un bukrabo sanu sanu eden gira eso be tuwa ba metri ba ben titi utuben gonso ka gem ba de nye ka gem me dira ba u sa dasi
4: gina bebe ba tonte unya buka metri ke son so ben ton bagate taka tonte tusi ya momi na be sero gia domi yawa nyangwa brara demi metri ut isa wa momi ni ton son fara suru ya gunun kire unen gire ka unen komon so anpe ako metri ke son sio yeso suru bagagi win kire ka un komon so era ko metri ke son sio anwa de teso ina ka ne beba tonte da so ko bagati hunya metri ke son se ban ka ton bagati di e gina be tona sera no metri tanfara aga dan dure to ka para he to ka binu yei jamai we ga di amero gina mi journalist o me ya ha fara ba wen yin o gina dan dure to de mina metri ke son so gun da so ya san niso nebe tobra na sera gingi nama bamero na la so sera gingi
5: we na ke so se yansa we tura do aka gina ke so se we na angina yen kirumo an yen kirumo pa wura a yen tira si wura aka pe aka gosia ke so se titi do mi amera so se ru yiro ba bibunwe so se bika yire yasa nyeru nyeru yeni yeye mwa miso siru yiru se maa boko kamwaru parasina ma be ko ka be mo aru ti sina yenti ye ya ma wa mi ye yakasa yanton pro una yare me mete son si um ademe we wi ko pin ka wi yenti ra si wura uya na yin bo se yare to we te ki son ton ro ba mu ya ba ne ba be ton ro di mo ko kari baka bi ta ba ko mi ton te tan ton ma ngwe ne ya bisi kununu na pin yuda dedere mu migun ma boko ka be tubuwa somaye ba mu benti son te ba mu mi ma boko banka yin arfani di mo ben gonru gan kado ben nuke ku ka sankire son te ba mu so
6: meti o sa wa son sio adama akate do yin yuganun yeri wen wesi so te gina an yin kinu mo domi suru bigia maga temono bigia maga kokari bigia maga ton kiru bigia yin sona Ameti soa winson siro so komate una mo egasa minyanga sana mo nyaga yeson hero katnia son hero ya tnia bi son hi soro kwa ana tonte ya be son hero komme tonte komate banu yara komate ngolu yewa ara maga meri ba ya na ga buhi gunu ganu kwa ara ga meri ga ma wure ma ko buga buga son hitegia yenson kwa ha tombe ba tombu kirmo
0: Ya wala hi wa me ya sia me ke meti ke son si o bon ton di ten di so gian so wa go sen son no bo me amigo so yi bente o gbo kura bo ke mbira gya bo ke gi wo ba no ne ko mi ko ma ba menna ye son ya ni ba ko mo ma ba menna ma ba ka so son wa be hen so mo da fi abia mi o ye son yi da ba ke ma
7: wi gba wi keni wi togo ka wi gurugbe wi gbengben son atene ye ba tru suru ye ho ami ye son no bo bo ke gi wa ye ro mi sigi sigi bu wa bu ka ben soa somme ndema soa e soa iba mu e sa boke ndi buka gameda soa e ba somme mi gison amera soa e so daraga wamba mo nawe e soa inya mi wahara bagara tomba ku buka kura nwe tona mam anna mi gina aga kura ga ka hegiri an so so to ya boke bugobu babusiru fwa buka wabu soa e somme soa e so mu so we ha was ban present wa to gogo mi toto uti bo win nyan wa wu nwe
8: e bo iba ko mi gihu alhamdulillah na gon sere an fo ba hembu bugo beji bu be ba sina ba buhiga an wo en dere mo yan conseil mo be mbugo be yu mo be ba buhiga sina ba buhiga ne aga wele ku so ay so me mahada be kuro wi gbengbe mo wi guru be kuro he gura mahada be ne a awa han pina awu mai wu na wa no gufu awa he ba nu an be sira gengi ne be tora bu he ba ru ba shun e ku o gbon e kiru mi o na wa be hen da mo na wa fa na ala wa ni ka he ge to du mi Jihoda me a ba nyu ga sara gyo na sia na bo ru sia
7: so win tu mo ba so conseil ben tru wa me win ti o ma win yaram barundi
9: me be han sore he ko tu ama ya he be bana dewa na mi buko ka ko ti te atene po be bubure bubure bo po ba bubure na pa ho yina
7: so sa sia ben gi ami da fe be mo ru sel bo ke gi wi be da ba re mo sia
0: Ça c'est d'affaire bio imo so ga yibentero su gintero da ba su no bene se son tenaba me o ga yansi so ama bane be ba sa ba gaz no mo ma yen wo mu pato bugo pin buga da be ba yen ke unane mi pun pa pun buga be ko hima bo be ko hiya to so ai so bane sa suru ogu se ton gbe gun di si ye su yi wo de go go so ma to so to re mi gun ama gban gbe kan wonu gumi sa kura be ba sa ba ga yin ke unane so ga pin ga be ngwa ngwa ben ge so bane to gina ba yansi so adama da ba gan gina be gira ba ma be no we ma ben we ga mi ko bo ko bu ko in wa me yesia gina me na mi ko mane to be wa gina saga sega saga no to ba me o ga mbe ti be wa na da ba ga na na ga mbe gire ba mbe no we ba o ma se ko in wa me ya ma sia sene so ga be bon ko gison so ho gini me na mi ko FM Yen sanga ma sabe no sama brente nyiro kura France ntembira ga kwa kwa uga kwa higeno ko buga kawa ni so atwa kawa ni brente mura boga wo mi kun ya mbe agence française de développement ba ma AFD ni boga wa biso aso amira brente mu boga wo mi France ntembira gandi de go itusuru ya go kwataka no saga mi so ye ko ha go so mi ha so puna mi ho ga mi ho go ye go na kwa so mi yira don bombira ga ka gbe ugun bira ga kama se bon ado ye mbi so ma se mbira ganti to gobe wite to na kwen to sumi ngwa me ya sian sene so gobe bon ko me ami ko sa yen bayi ma we so be no se ma mbiren te mu ma ben de ma yen mu ha ma de te na ga no sa ga mba ba yi bi ga se mo ya nde ma sa me so mbara ga to mu yoro mo sa ho mbiren te ya de ma yen mu ma ni sa mo ni nde bi na to bara na ba mo ra mi ko mbiren te mu a te ye bika se mo mi de ten aga no sa go mi go ben te mo to un cha ye de to mi go ngwe ne so ga ma be ha mai ni kuro mo ben te ma so ho ben te ni ro kuro mi go ma ga wi e ma ne ma kuro ngi atene mi go pa pa ga bu se na le lise piragia me yi yara sa ne so ba ga be bon ko san so ho gini me mi go so ga yi ben te ko be no se be na ti go de ma so ye te ta ke ga no pe mi no ga una ne mi go ba ma yi han si so ya ben te yi han si pa no wa mi go ye ngwe ne be ba ke ga no mo ma ba ki mo pe mi wa mi go pa bu me no wa ben te sa mi ho a pe mi da mi go to be ba sa ba la mo mi go pa ba be me la ma be no e do bu ka pa bu ka be bu e ken pa bu ka be pe mi ni be yara mi go bu ko ba na wa mi go to wo da ni wa wa pa yesu a su le mo mo ya na sa pe mi da to yi ka ye bu go gire wo da ni bu go mo mi go an go me no to ka ha mi de nga pe mi bi e wa mi hin wa me ye ma sia sa ne nga ba ga so so ho gini mi na mi FM Nottingham. Quand tu attends d'abord parce que au courant Nigeria, Nigeria, ami comme ami, ben Google, on va comme gagner tenir sur vos gosses son nouveau gars de gâter sur ami, vous y êtes sur vous, ton enda no bien parce qu'on est bien mal sur Google, on dit sur ton tenir à gagner bien parce qu'ami mis sur ben ton enda no bien parce qu'on tombe bien Google, on doit avoir ou Roma, ton il doit y aller ni bien ma hier à bien parce qu'on parle en Google, on est tellement son homme. Iwa Nigeria mbira gya meya masin amia mi mama kasai ni ben Nigeria mbugo mgere so ba gina ka ho mo ban yeto ban dira gogun oge kagara daga te sura amiku iwa meya masin sane so be no se amia mi ku sanga daba ni wigo mo ukraine garusin tabin so aso ya dan mo ya do ya ben gin ya tene mi ku aso bombu ben beto ki hin ba mo bombu mi gun to ya ba bi kare mi ku ukraine tema nda dan kura ton no saka be ba ga munde bi ton te to be ma bo sumi wa mabaka be mwa alikuturu mbira gya babi nori mo mi ye mas yera Ukraine mbira gya sene suka be bunu ko mi amiku so ku daba no me no kila mama so ye na so ya se no daba nsa ga be bunu ko daba ni so so be no sama gya suru ku sen so no bu ya meti ke so so bu nton bra edi andu ya go ne ni ton te ma go so bu ga edi be ke so so bu ye sa be so ma be ngwa ha ni bara moto bu ga me ka me bu ko ma be dan ken bu bo ga be so ma mbira gya de ba won ra ti aka ni ne ka mu ne ka o kwa ni ndia ba ton bu ka te di turwa so ai so itan mu ga ga bu ya ramba nu agwa ga ga mi ni ko sa be nda ba no sia sa be no sia ma ba mi ro ga ya hasi so have no samare bamiwe hazi so France mbira gema okwa ngi ma bam behbenen temu nonken wa France mbira gandi de go to yago wataka no bun saga hanso akuna ni ho go ego kuma gusome ya don bom mbira gya gbe uguru kama ye san bon do ka hesiru mbira gya sai nda ba ga be bun kwa Nigeria mbira gya be go gun ga gum ga ton ten aka yuso wa ga daga tesura to nda no bu bia ba ka munde bia ima yin da ba no ni wa da ba nsaga be bun kwa ni pin gana na ma ya sai mi go shoya obi obi asina masimba mbira gya bane sogora bia tu boy service sanu sanu sanu kana makwa mi yo udabarba

mo ti na yera to mu la bai fe yekin yera to mu ke osunhin yera ma to mu wo no si yera ma de behen wun ton ube wun usada wo kinya yeso na e ngarika.

0: Kayo ka.
1: I love you, Kiro.
0: Kayo ka.
1: Oh, bansa atun kala bagudun pa anjane wuya anjane basa sikote.
0: Mamam.
1: Anjane mamam. Ne bamba ona waya.
0: Bamba awa.
1: Mamam.
0: Yawa tunga.

0: Ayoka.
1: Oh, okay, okay.
0: Oh, my banana soka.
1: Yeah,
0: Eliasu, bagrun pa. Ana bagrun
1: pa ro gbo.
0: Iya wa sanu sare bi Eliasu.
1: Bi Eliasu. Ma bu anawa.
0: Maru ba wa.
1: Oh.
0: Iya wa nko asu.

0: ya wa sasa ya yi da kusa gura ma gege ya kwa beran kai babu hosun ba su te daga wene bada ba buhiga ba gura ma so gina su te yasiya sane na sama ton kura bararu ne suruwami nena na nwara na sama ton kura bararu ne suruwami nena nwara ezime bora osmanu
1: na
0: ka adam gya mama
1: na
0: ida yi wuhiya na yi gura ma ba su te daga wene su gune ne dede
1: to gema amera deme hu iye girwa ine nasa ton krobara biba ma kpin adu ma dawinu ba no nirwunti ton krobara mar buba kpuro ton krobara bwa ba kpuro ton krobara ye kpuro ton kro ho ya wa ama me hu su te taka sihina ka yi hakka hu ye ga sa bwa mbara domi suru yi hawa mi nigun wi so wogun
0: won suru wogun se
1: mi so bara bwa bara yin ti bara yin ton di to ya baga saka kia haga suru ni ho haga su gute nwe an yi mera to gege bwa bara la
0: o bwa bara
1: bwa bara
0: mera wi ne ma tun ba wi mi tun ba
1: a wo kan ma tun ba o bwa bara ko bo ko gere
0: bwa
1: bara
0: to ma hesu te tu bom
1: ba tu bom to mo ba kun ya du mo mi de ton ga no ga tia ama mi ho ton bo ita dege dege
0: bia
1: ba tu ba ne bwa bara la amera beng bi go we tuba
0: wiya
1: tungara bagurung paro
0: masa tungara
1: beng yiru se fidel tasudi ina giandi
0: wunti
1: wone bwambara be tasi dago wiya bubakar tumo gure kusundi wunti wone bwambara
0: yo sasera mena wi masa tungara wiya tungbi go wi tuba migo wi buwa ka chumo ga ma he tasu de fidel be yi se o wi don ga ha go simi na ma wa ti ni no yi be mu ha ko me na be yi ho go wi don ga ha ke wi don ga ha ko mi go mi ton turu mi ya pa i wa wi ga gba sa tun ga pa bu wa bu ga yin na ya wa ti ni no ku wa adam gi a mama won gu sa o me na ka ni yi re ka de ti a to ma ku mi go mi pa hun ti a mi ya then we yawe mena tasu de fidel wea we do kwa mi wi ga gbansa tunga be abugo yin na mi go mena gbansa tunga tasu de fidel in so mo di ayi se ho be ho de so mi go tege ni mi so haki me bi sun dage wo hia yera ma bwambara te ma so ga nyangu ma ma we ne suko imi bi su dage wo hia me we ne suko bwambara te supe ho ga nyangu ana sa ya yira ko so no pe awa pa he na hoto mbe yire so go Yeah.

0: enkir jama nabe men kar min jami jama le bodo on futugo non kitina rosta hana on gonne talata le ron ta gonne balde mudon jego jonne josh min tala sa sapo de rosta hawal men goddum ko kan goddum mudon ko mudon ko men goddum ko kan kanun tam matan no de leedi meden benedo en manedo wat majini goddum fuude de mudon kaden la taake neddo yahata hedda ha ya ko be sa ko data dum non neddo wata ko jeba de ko kambe lati ma police me gonbe ko len golle majum ko kan hawal mudum baade majum leedi nigeria la ker la la piro pirino kiri kanu ngonga yanito ngaya ma dele mabbe be mabbe bene ondo leedi mabbe nigeria lana piro ngal latin lana piro sogeji baade majun darobe dele medde dedi namme de man to jang haade jangombe jangambe mebbe tedugo mebbe gonga e golle mudum ko rede butu fa e hala kuran butu kambe latibe gorobe burde bum wawgo dedi namme de man to jang haade o latin leedi belgique kanko no hokka kokka majun hikka dubbe hikka gogonen ko doye habar mudum kantime ko kawno tonket nivu hawaji men gogodi men ko kan goddi mudum ko mudum kan no ni gonan kan kan wite yare ko banirabe en kitija
1: fm nosna
0: to o chore boke geti mani fa geti gamia le arsma be mreki arsma gamia ko men be kenoy kamani yay mo lawe mabbe kenya lawe moto ko iga ko boke fanata mani ega mani non wita garika boke kare wita gamia law ko nu gitale mo ni kenya ken dende mo law ko be gawe gare golle dudde sana to ndari ta goro go non non chaka no karo himbe ngabugo ma ba choye to ro himbe de ngabo mudu be jay mo ni goro ko sana be gawe ke binika e de mudun to himbe jonga barle lana ko tati gonda yaida bo ke ba ngaba de bari majimbo be bitti kare de no kone no ku gole modon ko de lawo ko ne wata ko yeyta garofu ya mo di fotugo don tibe mo di non sana kenya non be gari golle majum kanko imoru biodafia lati do itera dosna wat wajo bokaton kanko mo hokkuma waro ka dum bi hanim ko non kantimun e jisan ka dum je baldan de ton habar min jogi mi ko non
1: fm nosna
0: fadane dedo habre ben komi jomi ko kada jokiro kanu mi matan tawno dele de mede medo iga liru anasara ko gonen kolonya lamu arandere ma majini gud mada a kati nun dede yinum e bokor nun ma dum udila to fallo iru lati ko kullo no inni man non demu madum majirima fu ma potab ma majirima ko binna dire modun denno ayanu komisariya war enen de majun kulluhnu gonga majini no mada kan holi me bato kati majinna e gaya yo winoy dire ko kullana gonga an kati mada ngi maji bato goddo yahi wadoy bari ko majini ka ko hoppi kati ngi nokku wiyete awu wodum bane ga wayno wari dire makko holi no kan kati makko majini ma mo jama to den dire ko gado mudun denno saja hano komisariya ko garado goni dede ko gado mudum woy take dim be bayti golle ka fallo golle de mona da no hala police leedi medde bene be bi gado dede ko jon ta taw a dewru mada de dam go mada awa ma do gode goydi gadum on pami hina e gade porta mada manga ta nati de pa ko mabbe don fu dede mada ko for tata ko jabite denno ta yeno commissariat ya de nyamina hala halaji ama do botay to nuda hala din furu goti a fami kola gata taw kati mada e CPNP mudu lama mudu bare majunun ko lo lama kolono kon kala lama kolono anunun goga den ko lata biya o anunji ta holiji manunji ko la kati ngelim majinna on pami bare majun lati hune ko dudi sana de lama jun denu be le lota kati ngento e lota gande de majun de ko dunum bata golode ko kunuma kati ngi ma golode gar manga yidi ta yeto mudu fu bato hala go mori bodi de hala kati ngi ko lo gonga awo ambay wadoy goddo nun hocciri de maada ko yahi wadoy baade inni noy ayta don no hokkibe bimi ko kam fa don kanu banirabe baade ma jumbo mi matno de roi witage de ko lo lati de roi wala ne o lati wala mon de no hala labi de de meden bene be bi jonnoy e kam lati be e kitobe mabu ekidinte bo lo lana gam e han walu wi awde de ko lono waawi bolu lana ko ko gona wona buli lana nga ko kibina tray mudum butu jombe bi lana kisi kanunge tale den wadna e kitobe kirim ma boga do ponno ko den ponno ko lono gonga awawi bolu lana ma ba wala wa bolu lana ko de la majum bi de majum mako sana witake de ko kanun holi non lana idi de non himbe warite ponno dede de meden benedda man to jang haade ayta ko men godi men bi men ko konfa don kan non men jale janandi men matan non ngo tale woni fadon
1: fm nosna
0: dede janandi ko men ko kadon joyin ki non kan men mat non taw no leddi Nigeria lana piro lana bo nan burunga fidingo kuzo goyi leddi mabbe Nigeria kanun yali nga yanema jon kan no kuma bitene hakune Benin City e Lagos sidi mawno no to leddi mbiyani oyo ondo to non lana piro nga yani bibi je janu mabba janu magga himbe e laso sapo dido kamono dedum dedum wala no be dananga himbe himbe jeddo gonnobe be nga jonkam nga butuno bo himbe laso jo bibi himbe ko dano de dana pidonga butuma bun tadudu no tagole dum be toy le dum e Cote d'Ivoire men ga matanton be rewon to kala lamare wo mudum e cho mudum wo kam en winni de wi to e han walo wi anne be dum lati e wale mole mole da no halata de di mabbe Cote d'Ivoire to non e ga parti di yonkan parti lati parti afin PPAC e parti de langue bono e parti Pascal afin gisa e kanembo parti ADC e kantimu dum be don kanko e asale timuko parti mun be don lati to kanala mai jonne jonun kanun wutini himbe bito hani be do lato dobe halata te wale di mabbe Cote d'Ivoire to aita komen godi men bibi ko konfa don kanu ano itimira do na jonki no habri men ko kanam butum dum kanam men kanam chen mit kanam jetti sansane nyude indi ko non kan ko wite yare yeku bandrabe men kinio men bit kanam chen sansane waybe daka

wa so yi ko so adaki mini yawe wa sa yesu yi gbe te bara soko eglise evangelique UEB bagari soro ko wa sa UEB ngari mu ayirundi

pola baba mo wi pola kure lo ran to de gweru pa ti oko kana gani ha dogre di ba kere ya na wele be galo be tin bula ya te ya kera ba mo tin bula lo dise ijo die tawi adu tawi adu tawara je ya ni tawi obo e obi ya na wele

0: FM no sina da baba nko ba so gbagidi zoe.
1: Mero isi usa be son pe si amo be ka kiro be ka ma so adage uyo ka e da ba ni samo so tempo si gira ko ya ga iki heba no bo son ne yen kuna we. Menyam musara mo meson asama tu mo ma kuku e gogun we onun kuwa domi be boke ka mani giuba no ne rami gumma ba mani ga boke heka kamia shwa e ba isonwa we ba sen so mo sunjen da ba mo se ma so ten so ma wen kara kona aga wa a entrese da giru mo aye ba na ba ne ndoge buda ba de o kona ba nparo mi ya ma me yiri ki hi pe igi anti ni ndi aka pin a e poroko ihe wen diro ma nja ye nda ba ro ma wa ni yo ka so do no so Nigeria mpira gya magi amigongo guno ga wora soge banko guno tambu nyenda no gira bia ba yesu aso sero kwa ma bete miro ne a ngwene bente mi buko sina son ita ben beba sero kwa mi buwa buka betuga sama enta ba umomye in wada ba nusama nengana sakbe se ame yesu si mapaso wa sone soa take FM Nottingham Saba mba e kpuro son kwe si amon beka kiro beka so adegi o soko da suwi besen son mwode mo boke mbele agi awi da fi a biyo imoro une tomba si o miku mmaba inyan son wangi ya ya.
2: We ba we keni we togo kawe gurugbe we bring bring son atene ye batwe suru ya hwa me yen son no bo boke ki waye rome tigi sigi buwa buka bin so asome ndi ma so aye so aye ba mu esa boke ndi buka gameda so aye ba so wa megi son amera so aye so da ga wa ba mo na wa ye so aye nyami wa ha ba gara tomba ku buka kura nwe tura mam na megi na aga kura ga ka he gire an so so wa to ya boke bugo bu ba bu siru fwa buka wa bu so aye so me so aye so mu so we ha wa so praise an wa to go go to ti bo win nyan wa wo nwe
3: e bo yi ba ko be gi ho alhamdulillah na go ho se re an fo ba hen bu bugo be gi bu be ba si na ba bu hi ga an wo an de re mo yan kon se mo be bu bugo be yi mo be ba bu hi si na ba bu hi ba ne a ga we re bu so aye so me ma hada be ko wi gbe gbe mo wi guru be ko he guru a ma hada be ne a awa han pe na awu mai wo No, I know you for our heaven. No, I never see again. Give me the Torah. Who have brother River Shoe, Quo, Guenkiru. You are now where Behind Diamond now where for now. I will. It can't get it told to me. You are me, I will bow you. I said, I'll go. Let's see, I'm not going
2: to see. So, we two more are so conserving true. I mean, Winty, Oma, Win, Yarambarundi.
4: The hands, Sore, Hequo, too, and my Yahweh. Bana dewa nami bukoka ko tite atene pobe bubure bubure pova bure buna paho yina
2: to sasiera bengi ami da febe moru sel bokegi uya be da bare mo sia FM Nottingham
1: Besan benente mine gonte mama ngara konra aga wa aye tusi ato ba na dewa be swami kun me ba de ogun aba nparo mi kun aka da pobu no ye ntrese da giro na na bokuwa ama ye de saranga mami bane a ten so wo makia eko mma mo abo ani doge ada ba de ogun aba nparo ama yiki hipe igi andi mi kun mi ye npin amo mi ga du wa aga eko ama mera mi ba de ogun aba be ko ise nguru ki we ka do pe de nu oga ye ba bi yesu aso ge bi ge one ge ma gi ana ka da wa pa wa bunu tete ku wa to mesun be ba ekporo be ba de ogun aba ngban ko mi me no ba ekporo ana de mi ato ge ni me ba ekporo ki mi o wi ngeru to ke mo ma ya ma san aye me hun wahala wa na ndo mi aga sin aturi mi na nge ya ya ba mera ba ga na to ten wo nwe ni wa yi ki hi pe igi andi adumi gun pa wa nande ko unwe yange pa komi gumba uma neto uneka mwane wenga uka mkun roto nani ba tireru madma tireru doba to tirete ti ungu mea nga doba kakmi ama duwo kmi aiho pa aga gire o nanga kaha doba na makinda inge yi gbankoro ka ha be ba de ogun aba gbankoro ka ha wi na wi an kun po ga iwa ye mbiro so ma wona ye san wa yi ogo nu so mi papin ma banana ba won tire ru won gana ka kun ra won tire ra ka kun ra ton o yesua po do ga da ko po e de mi gun bogo na ta ma won pa bu ka nu mu mi kun me na ye we ni a ye mi ya kun agire ato yera same so ni pa ba ipro yen o ga ka ha kanu kun re wo ma ni ama me da mi kun mi ibe ma yiriki hepe yi magu mai mu otrugu une ka do ba de ogun aban paro anda ba de ogun aban paro mi gun mi to ba ben gabu go ha mi kun ma ba be yin ro so sia ba yen so aso yin mi sun buko ko pa bu ga nu so mi won bi awon garu kon mi gun mi pa wa aga eko amaye lo na ba na be tete ko abugo nu tete no be amaye ni emie to yi ki hipe igi andia bugo na ye doge ya same so pa na da mu ya mu ya pa nga ne me na ba ne mu ga do be ba de ogun aba ngban koko bu abu nu tete na na bukua une ba bugo nu somia wopin a endi popo kanu ye doge ya doge ya same so ni ka mo anya yo be ngban ko mi ndi kan na de ye ntire oni awo ama wopin a endi mi ndi abugo na kanu ye na wa una menna maton ba pin ba ko mi hu ye san wa yego so mi ye san si e ba ma so wa yu wa yu ka ton boku agun so mena mi gun sane nwe ne inkama baru ya saga be senta ba ni do mi o so a o FM Northland amera me kungia bana soge ban ko guno ka wora me kun ma de tombo yenda no be aba du aso ya do bana ma so do ami kun ya da ya ka kwa go guno ge bana na bage bagen tiro bia bana na ba wa ma ka wora wa to yenda no e bada baga sero kwa yen wala ma we tenyero we Nigerian tenyero we bola Ahmed Tinubu ne to ngwe ne bu go sina mi gun bente mi gun nson itagira to yen matemo bagoson ya nsan wa ye bango tuta bwen tuta e ko kongo ga mai bange bwen yen wi pin ama yo bo go nge bwen mi gun se gun pere ho to yanga son sima igoson to une son itagira ira bu go go sina mi gun pa wa bu ga bebe ba ser ko an bu ga be tuga o ma ne to be ba bengi obi mi gun ni une gusan bengun ropin pa gun ho de bengun unyemia yem biroso ube tora bega sinu mo ga neto buden ka hoku pa bu wa baka kura dede yada yaka kwa de misun iwa misun se nu asana so go be nu se amena mi ko di wa mbira ge ama ni be kure ni nu sanu ga banu ni shomo be nda bi nu bane ya ngwe ne wo bu ko kai ko bu yigbe pa su ite to go nana tu be ntete soru nana bu ko do mi nganu so amera mi gum bana be ngba ko ya sa ya tete nge nguna na momi bana e koro mi gun do mi nganu so babe wa mo me hon baga be nsu ma e momi gun mi to babe e gunro babe lati age ko siwa to maga daga ga kwa to ba be e ba e kora to te mi gun bana a ngwe ne wo bu ko kare ko ba wa bu yigbe pa ru su yigbe te to go na na to tete nsoro nu ge ko to ba ma yoru wo mi gun be bi ba sa baga banu ni hinu momi gun de te ansu awi te nyiro guro lo na agbagboge we Pascal afi nge san kure be kuro to be aba men na me kure ni nu dabi ma nu ga ne a ngwe ne bu soro ko babu ka yesa be yigbe te to kon tete nge una na omi bu abu te su mi ko ma ba en tete su ba we sina sa pa wi san o sina sin ro nge una na mo me ba wi ye no bu be ya keni am be ra gi ama ya ba ne awe he sun dun gbe kon bara te wo ye to ba ye tonturo o ga bara te duwa ko be nteme me na bara te ta tonturo go mi gun be nteme gun ya sa mi ti ba ye wa mi kun ase mera nyiro be ha una wa republic democratic du congo wo to yo wa republic democratic du congo yo be na no urama o ha he urama mi kun to u be bara mi gendi u ga urama mo do ga de be na na o seru kwa in wa mi sun sama e no sana e sogo be no sia mena mi kun to yo kai be sen da ba ku mi no kira moya sogo ya sia no banke ya sakwa yo kai ni sabe no sia ma boge ki o bane angu ku e go gun gwe onu ku aye suna ba no nera ma boge ka gamia so ae ma ba ga e sonwa bu wa so asa no juga dura mi gya me sun ma sabe no sia ma te wo ma wenga kun ra ka ma mo abun ani ndoge adaba de ogun abangban ko wa ama yiki hipe igi andi o kakpe yen wo pin ande adupa wa aye promena atusia mesun ama sabe no sia nigeria mberagia baba agoso mi gun ya domi asuagnia gogun oga wora mi gun soge ban gogun ton yen dano bi abaga eserukwa mate yin roga ne to son gira itayira bu gogo si na bente mi bua buka betuga bebe ba serukwa mi masama be no sia sokote kana mi won kru ben bae pro yen mia sanda yira ko ya yike heban beragia toto gogema ne gbagrizo esabe siara mo beka no sinan kiro.

wen nugira de sangire wa awasira yen soba kura don boge buramo kirikiri e negi akumati nu yako son kinga yana gbangbere kami kayinya duroka yuka bawre ko yara sa don bo nyarondi an son king mo wen nyero giro ka pa e don bo doge ya ganyandere mewen kankra soba ongume ordinateur kakpen anna ye don doge sa mendi on ma television amon on kume nyano doroka ninu yaka kura son roko gehi yekpuro son kin yako non sumiwa aga yekpuro son roko tombe nyani ngana wa bamo home plus masa an ye doa ge fitira ine nsaga ye yamo ye mbiro ma wisa wa togo yako tusia wa an ye kin fura unobu yaka kwa hiya an wen nyano muande nimo an kumago ekpigamo kakpen anko hiya mo figo figo azuma tia foraga bon kada wero sere ada aga gobi kuro wiro go ama emoya anye ka television sana abigo unsa na en television saka nera yon 24 pouces na omgumame 32 pouces ama kien baga baga e 43 pouces ye kuro kakpen anwe ya mwa kasoni kina benson yani ngano numa wa nino dankire ye mi anye mwa kadon bon tia ya mwa ye mbiro mashana klimatiso ya mo yera nyanyi miasie ya koga isomboko ikisi doro kano ni ya gesimo wanyino makino somboko nyane nuko kwenu isomboko siya wa umaye mbwen mbwen giyaki ye nti ya wami da wuna wane ya gana kwa siya sumatia pa unumbe sonyani we kampulu ita liganga nyangwamo ima nye o anson king nyani dwa ge won yiru nsaga mumi baye nganya nsangira bago nuson wawa ungumebu ikwasi bunungpa we yembiro ba ma bengwe kwasi angpa boguba nyani nwedowa wahala yanu ngira ikpuro abusun ogisi bago nu ye wuna nawa anson king kahu ka no gbengbere kami anwe sa kandi ndira gya angbengbere kan gire ndogoto jite girae ako de ai sera mo figo awe gbengbere kan wunu ko gya mia ka son king wa o ma sana awe sa akpara ko ndira gya ndi angbengbere kan gire ndogoto jite mera ameri o son du yero ndira gya sudo gabo mbagwa mia ga son king wa amma ki ga nuru yeri wa badamba momi anso ga badara banu nwe mo ataro no ba yiro tia kam no ba ita soit 11-08. On kumame kakpe adamba itare, kantia, noba ti akpama noba ti atare, kan noba ita, noba ine noba yiro, noba ine kam. 01-66-08-97-90. Kason Kinga, sanyangwoku yera.

wi dobo turuma yerase ikaho da se kpara kwa nkume kutunu o ja turuma ben turuku o bebe isan ikuro pa nu mo igi ba mo suna ba nkume worusu go kuma baru nene ope oruwa gamiambiragia onyanu doro kanu yi mi udora mo yinoko be somi ben kuro pa ru so ben worusu so ben igi ba nkume suna ba so in glace ya baki sanda yin baganu sai pibinu umu doramo megmenti yin soga sa pibundi sai ka wallo umma sanna wugine kini ungume busu yekpro umu doramo wa umma sa siribabara uyenti momikun unvalizi na kini sanda yin pibundi si yin baga yegi asa ingi bia omikun begunu mbiragia olandeba chikanvi kayeti yekpro inda ingi ngabia mo okwe uluwa mferio gamiyan biragia meton ko bun sage sanda yen yanu edu sey yen gobigino yekuru yen walikun umma sanna branani e ikuru me indami inji biamo bebe la dosuko igumati walako morilesi yen wami anda andwa koko nu npe yen na wanwa amma waramo mansin yen ma wami yakon wani nsuen a yosuen ya migun migun yen biro ando ko anpa unga diro yen gbe adoro kanu nu wami Perentiba, non biare me, me a carto banti, ambio amico, carto bagani timam, andami a un amico, di un gobeba mami, banga cubonomo, a yenti bia amico, me a te mosu, yenti a un ami, anga suma doge, yoan suma sabu lunisi suma qui, in madamia, in soba ki, in yen gabiamo, sanda yen loba gino, se si hugino, yepuya un amico, yen masa butabani, in damigo yen gasa equibia. Yaga de gege kpro akuro we ope oluwa nferio gamian biragia kai kpro wawa ima yewo enturami urabe si ni wake yembiro bebe nyani ntete gake uyeme ko gabe idori yangu gabe wahara kuwe we ma ki udesi ni gini yenti urabe wa enwi ka hoya ido gamio be oto ga embogo so ye yorum biragia miwa ima we nferie mera nintoroma uteri enki ganu be yeri itari o kantia noba ine noba yiro ineta noba tia noba ita yiro noba ita 01 97 43 68 28 ungume kantia noba ine noba tia ine noba yiro noba ine noba ita noba ine 01 96 64 79 89 ikuro opa oluwa nferi yo gamion yimbuga

Shagema baramwan se mosul. Shagema baramwan dwai mosul. Shagema baramwan tuno mosul. Shagema baramwan wono mosul. Gedra kako chidirejin. Se wogun do tange yang kondangbe du. Bogo we o ya mwatnwe ngama di ya. Ngogun we o tange yang kabeng we bing.

pa ka ma re do wi sa be re ne gbe gun twi mo aye ya gun e ji mun no bi o gun pe ma be wa ya ga so ba ma re pa ka ma re do wi do ge mo mo be ti ga ba me be go ga do ge mo ba ka ma re do wi sa be re ne gbe gun twi mo aye.

na pe na ku omo pa na nga bwe ogun jo pi ku aigu monu we bon we monu do ayi ndo awon we mu monu no won no zawa zanwa re.

Apoma yaro ba ya ga ni gbangbe ga mun he tin na sa ba se ga ji o mun bo yin ya ga ko ya.

me kusu no ka sun halita kuwa sara abe ni ni moro da wuru sha sara ka su sha ka fora ganuwa

0: no siranga tempuziro kobati ya ira somi anwa agbari yo atrada suan ko ba ira ma somi miwa ga zo sasira kobati ya miwa ga zo zo adagi isi ma suba sai atrada suwa turi sati min namiko
1: antonia
0: sasira yaro

abone ya tombe ba siwaro tombe ba toruwaro wa suba hendu yotore siko sino wanti ya wanti ya beade abe singiru kawa garara bade suba hendu wa sutore bebe ito ne iko kaiko ito numa garara dewe gyo suko eko ware nyanga behogu domi dieteno sinanti utu numa mini une wiko wame umara kasagi sasira suko kina behentara duke seba kurunga sinamu